Legge jamena Radio Division Nationale Tchadien ti Radio Tchad do wurmatar la wurna agondo jiddu pour sir Tchad sirma Kamru aday akodi wurna so mo hono hurti Radio Tchad do wurmatar la walmiri pour mat benni do boke ti boke day lerma wondo bo gain live damno ndi ma wi wasala be tu ma galum dorne ti wurma walno wir pour mat benni do boke ti boke su se day bonbon be tu na jarma kap Radio Tchad day jarma kanu ama do dasuma timima wona boytu nar ko ganno waramta di wursele jar puka sa rawtilumu koy gudum jar puza rawtilumu gamba ma puti fakma wuti timima jiklaw su senenday pompon boytu ama ngel tegonna ti jam di gannawe yawla siwe yawla di jongi ni na bon boytu ma kanu ba hana senena di ma kana mu jom frigi dibe ada kidol gi ba hana senwe na ma jom frigi lamno na jom be jam di kar boytu lay ada tira jo chad civilan lay no kayni ba jaka jom renti cabine technique daw sara on di jak bo jom wonday wasla das be ti proximement on la boytu ma kanu ama bilbe mu fukko di jom blambe ci osuk lay gala mono mamoud gassara ti cabine technique jak micro ma be jona ti ulankara ni ngambu bu hayyan taala blamno ada indi long du ni ngal salam ay nyaaben ko dobe bay ma kanu do alle blamla ti ko wa na gaine ama do bay ti nay bo wa accho ko chukala mono ndaka salam ay akudu be ma nyaaben do dobe dem no chon creo menandi andre jak micro su senenday bonbon boytu day di wi mamoud gassara bo bo joni day ni ma kanu wasla di gas dakjon ko bil fehe day ha dig ben ding bon ma radioma hun kale lay blam hono di wi mamout wergano wir kem kogi pala kay dig o khasar hay amma ajon na warata jakton di sara aday aw jaktin lay day di wi mamout ma kam min faqen harma laqale nin bili ma ajon na aday jon sen mo kayno madlen limikele bilik ma tukra ajon mo kayno ci jak sed bang wergano jom ka tour bulay blamno kan wetano se bay blam wala so mo hono ada jom sen mbaka se ga colonel dangra duwe ti jarn be ogui tu league ma gasi day nin put ko ci ma dak jom landing ba dawe be league ma gasi me tum de jarn be ogui tu se ga jom ding ma bo hay gano be so me tingil jom lay blamno se ga moy bedum kamlir no bilay no sen mo puto tislan dukma kanu bo fok se tilay na en lamno su senendo may tikli may bingini dablak kuwi su senendo gel tigo nati jam aday taiga job launa ti koris bank ligi jamena gajum kay nday wir munawren bilay no se hejak nday be gel tigo nati jam su senena bon boytu day jum kay no se kanu wang ma jartu pour ma bligi jamena nyangeli tijaw simon ti alimentation d'un barit de man comme may larme christine se hejak nday be langel tigon na tijam ding ma kanu amando dikwe di hin bondo hejak ne jox su senen lay gel tigon na tijam no ding ma kana me jam se kanra de jonsen dosen nintano su senen na min gel ding ni jom

Kiri de ben ki po non kafi ki de devane twist dame cholga di alor e de safa non kafi ki po no kroma na ren de ventisiar yen jok de ke mita famarge ke kuftina kiri de ben ki sakas amurge ben ren de ventu ngolo tami dame de jacqueline ke chete vi yosi antoine ga ni de jaftu fa a kiri de ben ki po non kafi elis lumian markak de nigi ngolo kay boy sa don gon bana boy masana sa lu don bon ro kay ni de maria uda nigi ngolo boy masana kigi debe ke afril sama kunna da la kay na chat lani mina la corona fa ay pour mai di kay nigi haylin kafi ga hay lomona le bo boy sinena le bo koy golong chua le bo kay en kaf kay nga haga kay ni elene vi jardin na kigi debe nigi boy masana non kafi kay en kaf kay la barafi nakat ma ga tigana kay mamut kasara kan to lom go kay en kalga la barafi nakata kay bo la barafi nakat doni sunda ga den onan metas kom de figia wa la barafi nakat ma ga kan tan jona kay en ma ya ngloy ding lingol la fi nakata kay la bar da gan la bum nakata marshal fi nakata mamad idris debi etno kay na mi kamat ngarfa teglani kay en ma ga en pudon ma ga pari hyok lingol de fi nakana fi verenjena kay na modiran ga farongol la fi jamentan ma ya awa kay ngutu na fi pum nakata kay am kaliska rugaya kay yumis kay men ramna ma mangol la fi nakata fi verenjena samuyumal Emmanuel Macron awa kendo uto rugaye fi bum nakata kay marshal kay na mi choice kay nakata fi verenjen kay ni kay nam trusen kay nan distang nala kay yumis kay ramna kay si kagalan ngol kay banda ka jar nakata fi chat nakata fi france kay nguli humte fituna da kay ni si humtu tlik dang tuzia on tout ken ni singor bisi ko berol na chaja ke gal vi ngom de vi nakada e gal vi le da ka su pe da ke gal vi hatta vi so jina le bo ke jal da so ji sa e nakada vi habbe na ke ferenjena ke fula e nakada fo e so fa na le bo ka ni si law ke hlen ngolo ka en fa mona me pum nakada choza hiden ram na ka ni si law ga lamna aba ka yum khatma na me khode a helima birabiri sirga he mga he nakada ga jamenta no jumala san jamusna ayna me bum na gade turisi kam dramo kam formula kayna may me khodian gani turiske ngulo kam gay me prime minister na kay mangol vi gomna fi na gade kay ambassador al mahalina en gay mangol vi sojina en chef de major en choice me namo kay ministre saracha en ministre na tuf mangol vi ding na gatna en directeur ma cabinet ma mol ma na vi bum na gade kay en me ma chef de major ma ma heleng ma mul ma na vi bum na gada kan me en me tuf mara ma heleng ma fi bum na atle kan ga me mer ma kay farong la fi jamen tan ga tulisi kam fo kom gan si nisia aw hen tan ga ni kan minister na vi ge kot na vi lina kay sam yuma la amir idris kurda kan kamat lani senator ni yumi sa ga jobum fu mo kay la wa lamara na chaja kain jopma la yumis kain ni se de senatrenga mai kain sa do me tennis na kain glokam kain de chede ala ina senatrice senateur da chede ala amne al jinay musa hen gay me hasan salin kain ni se jopam hunum gay ni kai launu fi hagana hagan mai na gane ve chatan kai launu gudrong mi ga kafi kain jewe ma kain lau kain launu fi kegen ge wadira ken wadir mara kawi mara jagaini ken fuma am gen ngal he nam gen nikdo niki ga am gen kaf ken si jubam hunum gen ge hlenam kaini aba ken si kagalen ge dang tusia ken kulokam fitu de vise marain me ma gidala un vi fokum visena senena ken me docteur harun kabadi ken hede gu sem de vi gomni vi nagate kulongol ken ni ken te ministre da tuftongol vi gomni vi nagate chadi ala ramadu mamad utwai wa rein ge na harat kente nirfa ani tlen kafkene gut ngol rein te hara da kha wol doglo de filina le bumge kafkene na harat ta de ne na gat ko wol glo de rein gudi ke tlen amna rein tlen haran ngol le bu re mas ko fulum ge kafene gadu chat tan gene titut kha ke talam ngol kha fa manisi senaterene dober da malam na ministre na kha en na ministre ne fi kotni vyagana samjumala Amir Idris Kurda awa kenge kala musi kam gudam tuzina lebo me la mona me ministre ni tisi galam le mge kafene ren si da ren na ministre nda ren awani si lop kali ya lop kenge le ake na me pum na gadi min na la kena min ga ni la le ni na na gadi fedan gaflin kafene samrama la ren ha ga tayrim ga din ga ma edi ga min ga na len ko da kena pum na gadi min ga na la na gadi chadi
na ren lop ka le lop ni ko ne ran gen ka le ren fama e job manisi ministre ne ne se senateur en job ministre en karam nan ga ne ke la on fi ko ne vi ran le ga kaf ka ne ke na senatrice ta ren amne al jinais musa ga na e job mo ga me ministre ne Idriss Amir Idriss Kurda ga na nda la wa len ga lop ne si ka lilo bo ren len ga ko da ga na dina ga ne ga ka si len ga ke den ka mai si bi si mai chu ga ko si di ka la on fi kama re kegena khumtso no hobi ga duske mi ga kafeng bla kha kanan kafeng gori nam dala ba teram ga ha ta gamo kha nam jo pe min si sena terena kha ni si sangulo na chacha na samai go kal sendi ani si go gudumun mi fam nga kha kal del si go gudumun mi fam nga go tala na mi fo ko la mun si ga lilo bo kha ja qeno si him ga no ren yo ga na tan ka di lak lak mai sum zara ga yam den ka a ga ni ani si sena teren go gudan mi fam nga a ga na mi dala wa kha en a ministre nam dala clan kafene la leni nay non kafle to ya ka so misala ren may la hum fun magat mi gadi ni la leni to eta mo ko ta kat ko ni la bla ka den ga mi fam nga bu na ge o hen dan ga ni ga ngude ruwe da fe bum na gat ma ko es ko li hen na ga na me ma ministre no fe bana ma jurum ga na ga hen kafne sami mal ahmad kogri ga na me tu choisis que tu dis que nam kalise bum na katari darigane choisis kalma paringane ame ministre ne fisigane se ku sem de ve bum na kada fisigane se sa kaisko e na kada ve ferenjana kaisa kalisa la gro le kolole bo kaisum sali telere ele bo kaisum sala ren se boye ole muga kafre sum sa tu zifuli la gale garu garu fontu zemgen kafreni na me fisia a ren wo fi mai fesin ga ni ka ni si khagla ngi dang tu ja ka na minister ndi sal ni si ka si se vo fi di ka roli na ga he na ga nranga ni ka ni na ga nranga a ka ni si li lop ka ni ton tu na ga he tan mi fam nga ka en mai si mar ka na ga fi di bu na ga wa tan ga ni na ambassador triste fi na ga chat za ka esko na ga fi france amina priscil longo na o de na da ga lop ma la ga na ili fo ko va alumna rena dala ke la on ve berol mo passeport mo gen gani mala ren go jamion jamino li gani ke fala mon mai li gani gurjo mura ken ke mai ga fo men am fudon na la ren ni se kali lo bobo na ke o hen dan ga ministre da mul ma da ve na gat mi jun banat li hen non qaf na ka insha da ya ala fatime al jina garfa na fo mo kamata mi ruena ruen ga sama jun banat da ve na gat da ve Somali kan amburigan he na de Sudan da kayam da khaysam yuma la Jama Hassan Khalif ga mama na magay mar mi beru la lamu khayma la gen gumi al gen am gen me del dalbu dir dalbu hum da fi ina ga defala mo he na ga fi chat tani kan si kaglan ga dang tusia la ugu pana ma ja na na fi mama la ko awa fat la bara fi na ga ka tigan no kafya wa gen na rafati ga mi namo hen gen kalunga sun da gen ne tiska na la awa sunda gain da gain ti chafto na chafto fi jibesu jobsu e delta fi e sa majeste ama jibesu en jibrin jibesu kalduma jibesu abagar jibesu ali jibesu khadija jibesu safia resavia jibesu abdraman jibesu gain di jafto fi jibesu non qafi gain si digay mi sum sevisin non qafi bonisina a ren se sumay sele kay defina ren me sacrifice ma pour ma doxfina go mit tave societe ala lauda wadiri kurdina kayna mit kay pour ta doya ma defi telma mit donin kayni a ren sunda di superami summa sanon qafi kayn sa chatna sa kamruna kayn sa fdon e maraunon qafle jaft fi golon jirnon qafi wa khayn sun ta tu ngolo ke tami nosiona da launi ya qata talam da khayn jafta fi bago kurdina jafta fi lasu kurdina jafta fi makunji kurdina jafta fi abdulla wadiri kurdina khayn jafta fi umar kurdin lay khayn sa chatna sa bon resa jamena non qaf qafi khayn isi jok de kay nosi sa miogo na khaysa f don bon non qafi khayn si hum mo khayn te
ivena le bore sacrifice mo bor dof di na ve mit na ve societa ya la lauda wa de recordina en nam li doni pour ve lendi ke va don pour ve mardi maya ke lendi da tri doni ta da pour ve mardi en li divino sacrifice na ma fi pour ma dof di na ve mit ta ve lauda wa de recordina en ke na mit ke en ke til de kali don ani ke pour ve lendi da tri da ta da pour ve mardi ngene ke en si les sacrifices na ma burma tokfidina qen si humumu bu nage kige de bahdige masan non qafi kan jobdon mamoud kasara le bu may banam dang maragoni anami qatoglom goka ki nul de fi suluk ngloni nga kloni mi fam nga mamoud kasara lang toglom na kasara lang toglom na ba

ben ki masano kafe kay ni sa barki dina kay kamatlan ni na fi choy glo dini ko talan si si to tolom kanone kumano kafe ni kay wa kay ni sa barki dina kay mitafi bayba dolongana kay glo fu dongon ba masa kay na mi mitlan kameda kay pumdone faline kay nga helima pisu mahayam turana kay ni sa kay seli non kay sa kay ku fu dongo mol da comida le bosa mol da makata le bo kay ni masana sa chat na sa kamuruna sa ga jamen dani kay sa li non kay sa barki dina kay dolong me bayba dolongana kay na mitlan kameda falida kay tum ga en tu amo ga en ga jamen tani ga en pida lam pum ga en falini a ga li ma na yuli law ha bla ken se kas le yul dana ga fi don gon ba masa ga bu wal da yone kalam dong lo fu don e kalam dong lo tukura he li ma pesu ma ha ma ya ga law fu ten ga de me jaf na ga law na mu te fi manam yum na ko yum talam se da se da wa hen ga ne ke ni ko hum na hum la tigulo era de tan de woni ke mit te vi docteur Camille da Kisia ga na me mit plan pour vi de mas pa a kaini repidalam pum done pour vi samedi kain pa jamen tani kain para pum don lu fu done kain ya ima pisu mahem tukura tukura leya kain pour taro ta done a kain ma sum go fu don arfata kain pour vi samedi done kain pum don tukura maya kain launi fu ten ya de mjaft non kavi kain launar mustafi manam yu metalam sida teta mi sa kais yu adu non kavi kain ani hitte de vira de chat nan fi pi ya launi fu te fu ten da kain launar mustafi salam yu sida talam sida teta kain ni kisa umra de non kavi nan fi de beren kalon kalgo jere la barvi na katen jam jam bo kedom kain metalam guys sama bu den den chesti gan kay mi mamut kasara kay ngom yom law kay mi bayon balo subo kay nglo fun tokolom nak ni man le na la mi nanu chabru mor ko fi lo fin de suma san bi jwa gi de lon par balam kay la fun la bur mor fo

ci mu ngere nalyo ngeerum lugu koy gite ngi cyan ga senateur ci yogi tego yi ci daga amne an jidey Musa gitego Hassan Salina yengi ki yungi yachu bunagere la idranyo ya liyajaya wa jamangi kede kada senatere yoga yachi jigana mannange kede kada agana manaram alama day wotirigire yitag nga migo higir jow nga tabay nga day dan mga nakal dibel yoyir yitag kulay kagu nga day tabay gan nga day nagaray kolta yunga so yoy nga day di nga yeri yata yunga yachi jigan kere teninga day chobna garane lunga nandu do mone lunga dan manga kul president yo ichana docteur Harun Kabadi ayuton walunga de nga akul yo mi chanaga ministre secrétaire général du gouvernement ngir ngi chadaga Ramatu Mahamad Hutein yu ngirum lugu ngede nga day yukul yo ngaso ya jiga ya tada bama nangi kede kada gere chegini ya unda ka wlinga dan yo ise debel ma dan manga kul nga day ya dowro go nol ho mi gam chere ngi yan ka unga dan yo gan jaran ka chala ngi yan ka unga dan kicala yenge day dinga darana yajunga yake debel gre day ya dinga ran ke kede kadang ichalle swali wanga yo ya chejegan gre chegen ya unda kawlinga dan yo a wonde kawlinga ne lungi changa Amir Idrissa Kurda yo gro dan gudo koronari arnde sangue day ya dinga kede kada yo nga ya cheganar dan go na mamar day ya ne pi rad dinga kede kada agaram naram fodong day halama hale ye debel yo acono wanngi day gumna dawla dan manga haleni dibelio dan manga kola wonde day haga ngana hinjinge day dan najuga ace day nam jabeero day dingani wadde belio najuguru di donor jongi ace le di hogiya ka day dan nyen akula gar dibel ngelu dum dawla day ya nata yomo ake ganga day dibelio himayinga yen yen nga day hala yoy nga day dingina caga acono day ha fodong day namru go tringi day miwi tag nga higir ta bari jow wala caga kulay ka nga day migo day higir ni ko talanga nga ray kolta yo ng senatrice ngirim gi caga amne aljinne Musa dinga dego day ya da caga wonde ka linga dio dana ce coronari rende ace han dran go yawn ace nga fodong day namru go balay man nga day nakali dinga kere kada kolta nga nay wotre mu roro ni jan ko talanga kada no way nga day yakali dinga kere kada yo nga day dinga dan namun ma ga day na caga wonde ka linga na kere ce hedran ma yen kidan day yen nga nga kere kada yi tagir day di yo nga yande yani akulya kere daya menar malama daya soal ngelungi chanaga senator ngede day na koy natio day drangudo hin iru daya dingi ministeriu jamangan ngeke de kada day drango ya jega yan agam nar malama erni daraja fodo dibel ho ya lama heleni yidi ngeke de kada ngi yan madrando koro dan naria yo ngeday dingi drango ya ballagar kawli ngaran ngicuriyo gere habar ngon ngot ramay dirmen koy na barngon koy barngon mamadon sanu na kasa rewen yindi ki ga kenaga ya dom koy monor bulin kabin technique.

ya kana haga du ci waya rakay tak tak bar mo nangu ne nona balay jada wi ko nan nga aji jima sa kan jike mi jaga kal kan ngom ko ko la ga le pir di we bar mo tane no mo ali da ngam no mo tane no mo ko to dayi dem ci ponno ko ne mo mo jino mo tre mi yo ngi kene ngi ko no mo tane no bar mo nangu so ndi o nga dayi mi cala la wonde ka min tek ni mo tek ni sen du mi kan mahamud gassara dan mo ci gan dayi ni dan wona ja ko dal ga dayi mo no ki dal ga te a wara hi lu nga gel ngena mo lu nga cer ngena mo yo mo nga dan mo ngi cena risi sere lu ngi cena bayon bolo subu dan wadah mo ci gan leedu nga nata ka bonum mo sondu tele medene mi naario ko mo naria yi ci nga ci dem boys dum na ka na wi ci nga waya ibrahim mamat nga na ka na wi re kam go en ba ci yo mo da wi re inde ko na

bi jia ande ber la yon to marang do na ji na la le do si sing ye de ma ra ke ma de ta de ge kin ja me na ta ke lu kra ngan da ngan kem ber la yon to ta le ni alen ge go to ning ti ik do bondro jin do ku di di me na october ni ba do ba de to kra lu ko ando ta ba to kem do gen go kon ki ja ge to ge tu no ji de ne benedict mai kar ji jin yo ta ding gor ke ngon su ku lu kon wo tro ge ba kar gari at ba no ni ire wat no ba lu yo ni aing ga kari nu ba de nu ba ko tel ta kar ke ji to inu ba ngan dang kir ko ji ge adi ya bat nda wo ya alta a ke yang gar al ba ya o ya yo ra de mum de ge i dum ri ya yakob a ke gir ko ji yang gar ba ya bu gu ngan ya ne ke se ti ba ya alta i ke general ro da ya bat nda Sechibaya alta turita ngarbain. Rachel alta pastor Maya Theodor. Malang den den don na den na un kum kong gai kada den an bir klai don an ji singe ring malang ke mara tarig singe nan gern sig. Den an bisit bir klai yo yang gondek den ga make ngo kondu bawde. Nan do de nga de ni ke ala he chichimbai. Ala e tichim bay ni bagu tok ndok diri matay na oktober ko gi kam to adi kam labdan ko bo ke kam be ke nyamnat lambir kla yon to nan si si community dai ke nyamnat lamalang o bay to si ngi de ge ake si ngi nan gerin si ko ngi lo ngi si ke deng deng nan si ber kla yon to o bay to an si ni ngi kam be ke galo barade dam go bunate sar mundu kumra o lokrang nan nang ne kember kla yon to taleni lo gotyo ne ato ade ne ato ikem ne dogutu ba inde be nik na yal ngar to la bai fred bai karje mursalt awar ni ne ka okle ning te bai ke ndo bondroji ndo kuri ni mai na october ni Alen gegu to lo do de ku to krat no ba de no ba ko ter ta ka de ku ji to inu bang ngan gir ko ji ge ade be ka o ang go gir ko ji ma kia ya ben bere lau ko le o ya ni ke lau re ne kai ne kai e ku no ji to lu ma o bai to gir ko ji bai lau nga ma o gir ko jalla tol ake yombo be mai law ta kinga mbai o gir ko jaro ro kulyo ake kulbe sata jim ik goidul ba malang nen ndan ndan na na un kum ko ngai ka den nan ber klaya din ber klaya ngondu ke jiang go ko ndu bend be ka wang marceline ka wang marcelini go tok ndok ri ko ge na oktober embal ko dubjo ko kal ngme do to bay kem be kin jamnat la dinga tuji go moy krant mber kla yon to nat ni ke ngar kario jingaw jingaw dumbay abjas chef de canton ko bek sawu nan ji sin ngi ngi ko jinga ko ngan kem de ngi ji kem be ke be saw de mundu sar do bawo nat ne gir ko jambay dum kin ji kem be ko pari ya kay sin sa ji de aje ni kinge guto ndei tama basa singere ga kamurun te ge ne den sika warnin ik ndo bandro jinda kuri gidi me he ya no okto ko kinji kame ta warnin re ndi jigir ku jala tinya tunato ba iglise evangelik de frere ke butal ba garte lo ko ando ta ba to kem do gya ne kumbai lo gama adi karche budal ba gati re wati griyach tu ai lok dun de et lon banga war ku mon ne ba nge lu yoni lai kari kam bi risik ma mom te de kar si go na ji ko do be ne im gan ba gi nga le kar mon am bi si te na ji ko do be te